sopo kang sinungan mukti kastu mongko ngayom kadang mitra kang samyo dedepe.